cha pointe. Wana yomuto lobi menzamba lobi na lutepa na bomo inaye. Yo yebite bobele nzambe akoki kocha point na histoire ya vie ya mutu. Pointe ya yebi ebandeli kesuka. Nzamba kosambisa mokili oyo un jour.

0: na wogo ba ni ga ha
1: ni
0: ni ti go la ga go ba le ma o ga
1: na
0: na go na le go lwa na
1: ni ti go la.